kapa chana ut khasiri. Hila tanaka kulia katanka. Tak pachani taki. Akamawa. Aksa kulia suyo markata. Aymar markata. Otala kamar